0: Nanki, Chang Chikazam, Zua Sintu, Chising, Hineja. Sengi Chongzu Mi, Sepsep Nang, Guchi Tianzu, Galup Gune, De Yumu. Gungse Ki Tusuyang, Zongki Guchi Zu, Gupju Zam Chisi Yang Medep. Lale, Logo Chimbu Yalangdi, Zongne Yongwe, Guchi La, Chuchang Jimbarchi. Jile Chepjur Gawe Mi Tianzuru, Ugu Tsirin Gabu Mebada. Dengen yang ju tianzu tongdu kondro lang. Kui degi le, dosa sijib ki wadu bor ju ne ya leng du dagda zongbun ki tong.
1: Aju zirin, aju zirin.
0: Zongbun ki ya lang ne okur gyang la dongwar yongzi chi du. Chongbun ki ga. Chongbun ki namgun le zingyap dup ju chi we kapi toa ne oku zirin la.
1: Cusho, cusho, zongbun ne kyuran le sung nangwa koma ju nge.
0: Gari gori chayani maa duyo da. Xie xie. Sengi chongzo ru agu cirin la ta paru gaja dintra si shuken yong yong me. Agu cirin kongzhu mechi ban ne. Xiamu piu di gang zu ne maa duyo be gendang ki la les. Xie xie. Agu cirin ne ki nar cu zongpun ki xin be. Agu lakba ne sung di. Ke la da zam cheba yong gu kona sam jun di. Dukliye mangbu tindre chwe ne matawa yonglong chwe ne machung. Ajuran xa xira riduga, duksitadu xira nawaja, xie xie. Agu cirin negi narwe gorlingwa na, chongbyun tang zibie agu gacha chwa di. Negi narkendi agu minbar kongzu rengi inbatar ngashur koshur ki agu negi nalu lingwarchi. Zongbyun ki kamna kuebe nashun pyumi ti ekur yunzam deji zongbyun le. Ngay kiran le shun yungwe pomo churuwa hajan yakbu sogendi bala di pomo reisha, ji xie. Zongbyun ki kemu goe shindu, kong le pomo yuwa mari kiran ge noo ingiri, ji xie ba ma se. Kong ni zong pyumi nyamji chokbe zhushi yunghong lari, ji ekur ngo chi che. Zhushi yunghong la ki sungba di normi, Agu cilin la taja pomo yuari, kong ki jenbu debu pomo shik puzar la lang yuari. Ji, xietama xindu na xun pyumi la jani debi, chongzui pyumi zhurin ki yangyar agu gacha chua bi. Agu cilin ni gugba shik tang zhawar, zongbyun ki lakba ne sungdi, gojo dim dim mam, yangna go yu yu che ne dugu tu. Tinze zhibi, ta che na yunghong la kirang ki cilin la zena ji. Kongi kirangi lagar gyabgyo nangiri. Agu ciringi yi la, rangi zongi guchi la gyabgyor che tup samba ni ceto adir yung yung me dap. Ning kong lugu ding ding ang na xun pyumi di zhi xie che gyu gu ne de. Ta chi du, na xun pyumi di senge chong zu ngay zu nyu shu me be pyumi u pong gi rogri cu chung jik zog zi yu bata. Da gi ti gun zimbar gu ne Churwa tang mar chesu chedu jukzi yubri. Pomo tata chugu raari chawa chenpu jub kaba tukri. Yagu ma juna yumi tsui tulyu shuyo. Lega ti jawa mi tongja chewa shik chedu juna dengiri. Na xun pyumi ki xie ma car kongla agu cirin ki degi ki cipdu ke ma lang. Zongbyun ki lamsin tam ki netu di. Cirin la, nganzu singa chongzo di gadon zongdu chongzu chukshu le zichwa yang, targe zongi chongzu dan du na, ubu kimzan mangta che du. Che zan nyushu yu kengi ubu kimzan rinyi ki ne chi gyungi ri. Masi ne, rogram te zawa ni lacha meba xing ma ri. Zong pyumi nyamzi chokba ra mengu ka zik yueba te da peju dang na zik ri. Ngui ki goro xieba na, chongbyun ki damni tu di. Agu ciringi degi che du mi chukba te te kong la loto yu ri. Tētua dēgī chīnē yōngwa shīk sōngzān sēngi chōngzūr gyōngwa shīrā yōmārī. Zōngnē chēngwī gītua lā rōgram nā.

Tedelulungang, Kumu Ganga Tang Yam Tu, Milam Ki, Shinkam Sukyu Tuku, Dumba Niwi Nijang Yu. Singing number 12. Gubgang and Zoya, the Simbenalia, Simshu Nyamba Mayimbar, Chalet Tang, Lopchong Tuan Soki, Nunshu Kang Rungi Nenje, Kiran Gulia Kabine, Yon Sibji, Bichasha Jishubina. Xianle Song Mo Tube, Lopam Tang, Xianlia, Soma Dube, Chensim. Tondo Inele Mishin Ki, the Rangilia, Samshi Mo Tube, Gyonang So. Dudu sangma kirangge da simgalamo ya gyatze manabche gungye lulush gyona a. Ngoyle ya kumu simgi wainan shibe bedip ti nan ki liu tangbuti lingge liya nyamju shuguinyi. Liu tangbuti kachang liya dindes che su nan sha. Nebub tang lin tup gen ti mezi long su jue bar nu. Takran ri, da kirang tang de nebub kende jigi tsam liya long de yub yinele di tang lin nan je kirang ki mezi di yinele ngarwe zidu dimbachi. Yong yang din zhe qi, chong bi yin na tiwe gyan ya wu rwa la. Da, jik di mi yu di ka li ya, mi kin zhe qi gyeb ne, si so chung ma chi pa li yin ne le, mi kin zhe qi li cha xa bi yin ne le, mi zi du shu di yin ne le, da, ga ki chak tang gi, pa zu jib gyeb che, da din zhe ki do ga do bish, cha di ya wu rwa la. Da na wu yu tan bie ya cha xa bi yin ne le, mi le, gi ri du ri, sa li ya, gya ri ngo ri su ma nan xin. Rang rang ki mi zi na li ya, si ji gi chuk be, yang ga zhu, King Bay Londa Dinje Yorilani, Suba Gawe Dunye Tang, Parche King Bay, Nam Dinje Yorbal, Da Amizil Chashabinele, Dapa, Kadis Namizil Langagalia Chawalam no, Dinje Kadis Nkapuji, Zamzamlia Mizil Langagalia, Kanalia, Gudu Dagang, and not what Chesibji, Gupdu Dugin in Kanangi Neva di Tanglin Nanje Kanange, a Nedun Kanjin Binele, Susu, Tangju Yawush Nanje, Rangigi, Juki Mizilia, Da. Dinde shuki matia, dinde shombina, ani, kirangi karesna, mizigebe, trillian, mizirintanch, nigrisam gil. Taona, a didabu mizilyaji darton, deores, shubina, tanganzu tanda tsohagebe, jizo nabadinele, or the gazu chambodoji, zombopoke, dinde gilia, bishananduwa, digalianganzu mizigadi inele, korangeta, truchunju gilia, bishananje, jidar kandeshe, dungu chewesamis. Tinjek Karesna Lutish Nanje, Manzoya Mizi Chukita, Gadu Digelia, Don Link and Chiku Miki, Tablamdi, Zombabut, Rangigi, Mizi, Chuki, Kaku Chaktang and Nabatinje, Karesna, Yawch, Bizul Shasha. Kwange inele, that Mizi Chul Chungwe to that summer, Manzu Simg and Namdoli Chungwe Shiris. Gumzin Tiwanki, the Mik Dunki Nezulia, Samzu, Chitab Jangbatang. Tangnan Shinki Simkam Kandeji Kije, the Kanangi, the Mizzi Trulia Chumbe, Gangay Neji, Chawasang Bukande Chebi name, Mizzi Di Nele, Tilati Dunki, Gundo Chimbush, Yungori Sunshal. Bichasha Shubi, Nasunsha Lokche, Sertun Nankinki, Gushab Sunsha Kuran when a Chashabi Nele, Lona Chungdu, Konki, Balaliada, Majo, Telia, Lamno Machumbeche, Songle Tail Pamni Chimbuchondwa, Tikimbe, the Kuran Nele, Lubchun Jimbe Gulina, Lobdenema. Da chir dian xie guya, din zhe gne ba jil hong xa. Kuran yin le gup du du, da mi xin da zan ni lak zhe, kharis ni le ba, ma pi rang pi, din zhe gne dan xe zhe duwan la. Din zhe suan zan, kuran qi bie tu ne song jie, da ge du cae mi yang gui chong zan. Di ta bu lian wang ki du li yin le, kuran ge sim shu jie ma cha ba, lu ji sim ji tang, hur ta bie da gi, le tu nam, ngar wei lek ba zhub ya, din zhe zhe xa la. Sam de li du, nye sen bo bo ling ge li ya gen shu ya ji yu, ki si, kena li ya di ta bu, yang karesna nebab din zhe long yu bi na kirangge kuran nan xing ge yang karesna dongli nan tu bu de ti ming ki yang lo pam tang yu nan ki yang karesna yi mu je xu yu na mo ne che bi na ngun zu mi zi ge we gyu rim chue li ne le ge du na cuo che si ba din zhe ji suan zan da ma ren wen ne cha sha bi na tan de di karesna kuran bie chue li sha ya di ne le mo ne ngun zu da me zi chue li ya ni me ji ge na lo cha sha ne ri lo ji na lo cha sha ne ri ta ndes kares na ta ba yang cha wan lam zhong yo ya nin zhe ka bu ji ni zi zhu li ne le ge du na zo zhe ge yu za men zu kura li ya bie de ji yang ge du du ge du che be an nan ba de ge ngar we an su su di tie li ya kares na tang lin xin nan ji mu tu dun tu ge bi na den den ki ran li ya mi zi jin tang qi ni ge li sim ge le wu shi song xia kuran wen ne cha xia bi ne le lak sam sui mi tang zhong nam den bi an xi ge din zhe ju yu za An le qin song xia jing yin kan ki cha xia ta ge chung wa meng xi yin ne le ding ya li ya kuran ge da pian xi ta tuo xia le. Ge bi er gu shi song xia tang zha wa xian ki gi zhu qi gen ki lu chung mang bu yong si. Ge bi du yin ne le gu shi song xia tang

0: 강정 시리 책유
1: 강정 시리 책유
0: 디네 군이기 벽이 띵스베 인내러 롱주 치초나
1: 디네 군이기 벽이 모차치웨 규제러 뇽르낭초
0: 디가 정신앙키 직내 자지민어탕 직지케벨 벽이 시리랭웨 강종 시리 집균 시벨의 생이 강종 시리 집균
1: 강종 시리 집균
2: singhe namcho gung khamsa thandalhingge ge sengku chukbe le chendi ni phenjong longthi nin thin le khu chi chho le chendi ne gi khangchu siri chepgyu sibe le chendi ri nga li chenjum thi tha chokyen shikhen chidu yi namlhingge thugyu ng chowe chhe thu ngan chor mi che mi na cho thu sib ji kon chor ngan chhe thanglin chi mo thu be cha chhe tha samle thi we yu si wen kya mi chang ma reng ni ge tu mo me be nyam nyo ta cho wa yu be ti kon chu si ge ta ke chu min zhe wo cha yu ge me be mi mi ji ba da ngan chu reng ni long wen jin ta ding zhe yang ta qi gu be ta reng ni ge xian qi ta nun chu tang lin qi gu be ma se hu jun ki yo san qi gu yu di da qian de xin ne mu tu ya ge ta cha lo yong tu ge me be mi mi ji be dam di mi xian ki xian qi le sam xi ta sui gong qi gu be le qi qie yu la tu cong su reng ni le ding zhe yang ta ya qi gu dian yu di da qian ne qian tun ki mi ta mi par ki zhe wa zu tu be ma se Rang ni gi sam kham jong da tia la, pian yun qin bu yu. Da ting di kang zhong si ri chep yun li chen na, mu tu ne yin pu ge gu ta, yi yi gi ye, pio gi su gyun rin ne ta, nub lu ngon go su ri, chui ding lop su, na ting rin ne. Mi ta mi war, da zhu lin ki nu zhe kong bi dong chou guo le lop zhong ta, xim ju nang ken, gen zhe si la ta. Nga ta bi tip gi, gen chi du zhi la ni gi, sam kham jong da guo ki ju xin ni ba di. Mi ta, mi gyu ni ka ga yin bie, yi qi cha xin bu gu, xie ba zhu lin neng gu yin bie. Leng ge ne zhen xi yub xiu, xiam li a zhe ba ngang tu ngui di sen ro na.
3: Da ngay de shu ya di ya, an zui di sam kham gi tan tu di, sam kham bi jong da di gyu jie, tapsi ji kari yore si la bi nam. Panawang li ya, gyu dang se zhu ma bie. Di ka la kha ku xiu ji ri, ma si wa.

ni mo tegar chi yongken ti chi yongwa shikin bada. Kwanzo ni lam sowar yongwe yumi lesu bada. Lesar mocha tongken ki kaluwa kyang kyang yinba tenzu zogdan ma xin pangmi ki kye kyang zogbar chi. Ti tu degi ki rengi chongkir nang yongbab sogbar chinbe nyongwa chen. Ti tu mo rantang garwa zhexi ki pumangju tadun suyore degi ki lamsin ma chen. Wanchu pu mi xianda tianzu degi ki dagbar jigi yu. Ti tu kwanzu changma kurji ki nangdu diojin zogdam xuebada pangmi ki kye kyang zogbar chi la. Tuesu mangchiwe nang ngaywe tupe lupo duakche dup dibur nyene diojin pomo nishu zachan ki xiuwe ribri ki chudu peyu ki lusie limbar chi. Nimo tianzu chinne lo mangpo song sinya tata chendu tinji chuki dianxin ningle nyewa nang. Singi xio xio ji maxin goyu nyugri jianxik chiwa na changi sungye tsupti kaxin. Ta qi du bu du ta dung keng zhong ji yueba di nang. Pue su nye zhi chong zhong ni tie sur du jikbe yu su. Zhuak zi chup xi rimu sepo mingun ba xik xia yu jing. Chame dikbu ding na cha tam ki xup zhuma me tua singe deba jik ta. Mza yi kwang ma kuo ru zhuma me tua gabu deba jik xia yu be. Kang ba ti do yi kang ba ca zu ru seng sin ti ta kye bar ngun se tu. Nye chi ting na su su dagbe zuk chu ki ting tu me tuwa ki rimu tatoru yubbe pokib jik zing ne xa yubati la. Mi shi ki nye ma nye su de yubati, de ki tongwa tang zhong war de di, de ki la huyn toto nga da war chi. Sen ki lakwa nye ki kola chaburu shubba na kyo shi ne mi ki da chua gyuru. Tadu mi jik yubati de ki tongwa tang sen na ki ne de su me di war gyuru bati ni. Dagi ki ngasa ni ngonshinbe de chushi. Kola dagi ki kushib ngang ngayache. Senki yu zam mitini la gecha ciri ni shubada. Yu zam dagi la gecha ciri ni shuji. Kangbe nangi zhangna yang mishibu gecha yinba xintu perpur tsulpur chi. Dagi ki mingi gechi zamyan tewar deme. Dagi ki kachu na metuwa ki rimu chimpu chibe chakamshik jik yueba ti kola su doktu shumi meshimbar. Chakamki goyo tingdu chibe metuwa beme rimu ti tumbu nye su tangtu. Kangba pungme kyangdipsu zeme jabar jar yueba ti ngodong zangya. Ge tang langar ki tingdu yeki akyo abakyo kengbar chibe to. Tigri mang